0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulit.
3: Roll into the weekend with your choice of rock. From guitar riffs to drum-pounding rock, let's wrap up the week with a bang. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: Rock, rock and Friday on Eagle FM 95.5.

0: Thank you very much. It is now 9:01. Time brought to you by iBerry Alaga sa Mata. Puyat at gadgets, don't strain, stay sharp. Malinaw ang bukas with iBerry, available sa leading drugstores nationwide.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Roll into the weekend with your choice of rock. From guitar riffs to drum pounding rock. Let's wrap up the week with a bang. We are Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s. Now I gotta cut loose. To the unforgettable hits of the 90s. Your favorite hits of the 2000s. All the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. Rock Rockin' Friday on Eagle FM 95.5.

0: Diabetes, mataas na sugar cholesterol at alta presyon, gut health is the key, kaibigan. Kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayaman sa prebiotics at plant fibers na nagsisilbing pagkain ng ating probiotics o beneficial good bacteria para mas kontrolado ang ating asukal sa dugo at insulin sensitivity. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit.
1: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Rock and Friday!